time. Sinigate ni unika man na kogi apis kita yan ke wapak. Kita tau eno ma 50-50 Community Radio Spring Fundraiser. Ego tega itu ta NCI5050.com mat na wegi siga agen is kita ya o kita tuta magume ni api tau ni goka paskina gani ni goka. Mawasako ni geto Ego mista ika skapa teo. Ego Cree phrase of the week agi aga notes. Ego sinati ka giwe pa tan ma ge komina sa mina ke ga tsai na ni uti pai kan na tis pa ni upi si mo ga mi sa tsi mina pati ma puni pa ni ge puni ai me gi sti ka ge ga tsi ka pe wi tap mit na mi ne go speak ka tin tu to ano ke no sku Charlie Charlie McIver feels good tsi ni ga te ni u ga vi te ni ka mo uta Cree Hour and CIFM.

Meu, Derek Morris, si jen de sini ka sung gi win tamago. Forgive vision de ka te mi I wen aga mun. Meu se mang na ga twen de man mi we National Indigenous Day mi we mi we de wam da wam de en ge gi na wen ka pi chi on sing wen sna be gi ken ji ge wen pi ma ti zu wen na ga mon nan ka ni ming min na wa mi we ni non de wi cha ma ku ko ma Wem tego si yak sigo ka kina we ba kana ni sna beng ti biga na pi o ti bin na mata bi on magi sa mi wo ke wi na wa mi we ge gi ni su chi gen mi we wa pski we ek mak te ya sa kina we wi jam tego mi nik a wa nen ge ba kina get John Williams ki tam wa turn out the lights and love me tonight eh we nen